0: Sa CCB3.
1: Kugona.
0: Ano gona? Kuru saka na nchikona kudai wabatika. Wabu ya ka CCB3 na so mwana.
1: Yeah.
0: Right. Urumu za CCB3.
1: Kugona.
0: Ano gona ene?
1: Yeah.
0: Unumu reta pakadi urumu pa ma...